0: ብላስ ቱም ክፋፊ
1: ራንዴሸካ ሃሬና አምጣን ዝሬን ዲያ ኤፈሚያ ቪቺ ሚያ አምቢፍት ሚያሪን ይራን ጆት ጆ ፋንታት ዘን ሚሽ ክሪሽ ፋ ፊሪኔና ቴል ማናና ቱም ንዲራም ጆት ጆ ሩሲ ኦስትራሊያ አር ማዳጋስካር ናውን ማዳጋስካር አንተ ፊት ሳምብሎ ካራሳንታኖ ሰቲያ ምብለ ጽፋኒት ቻኪትዋ ni ulu na eto aratsifanitra kitro ny olona eto dia rava tateraka ilay fomba mifisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrain'le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

an diamantro mani visan kua wan night sara yavit amni ti tuera ni ti amni ti futoni ti an diamantro ni asai anoi tom ti futoni ti azavela is na irai aza ti harenia narano kasuni funi fana inai atapani fitinao atapani fitiavanao

Dale, Carvilla. Rare sa fu, si pinyang ang balak. Mapa magi ang mama pe, tata pe. Uy. Enja, huwe.